0: ye da yin fo de ye da yo nun da yin ba jo wa ko fi sa si o wa do meji emi na wa jo de ji e ja jo pe pe de wa ni nim sa pe to ho me o ko fi na be jere do e ko imo pe to le to ho me bo ko do e do bo e he da we le ro ka ti o bo na we no sa ka ja we o bo ko fi amoye ko won zibi di je ja yin I don't know. I go Beroko, but coffee sa si oson. Oi mo dawe do katio. O do ino mejire. Waswe mi tono ve mi deleji. Do eno do koka mi deleji. Dawe do anyi. De do monu boaji. E mo mi na isa su dosi. O yo no do vidoji do meji. E mi kodo na swe mi tono do meji. E de swe na halo e mi ton. Benado e do mo e kami ebe. E si mo ukuo. Let's go, man. Tado emi le fe neji de ko si fi egbe o le tado du emi e emi le du to pa mo deji emi o ko me sa deji emi ku do tan de wo o e sa si de don e no na si don ba e no du ai to atro fun atro nu kon yo e e ze bo de don e no do ya o
1: e ni ba kinu aye
0: to atro sa sun en kon ye e za ti kan de don e no na yun no be no nu Jason Fanson, you can hear. Then I will come on. As long as I could see me, a coffee that is Beroso. The coffee and your remedy. And you are there, why me to manage it? Every night, you do the deed. But coffee or I. Everywhere at that, do the deed. But you know, Benny. But I mean, I spied on you. But coffee down, what to me. But yet, it's spied on you. You go to war. Yedo edo mo edo fini aide wa won lo e bo sun me ti bato e ba jo ton bi ko I ko fi o tun pepe ko ko fi amo sun da I yo bo a cambiar si dono me ka I me lo pa si don duro I lo me ji le no emi to no mi vi edo o pari bo emi no do ni yo le da we ne le ji le ko fi se mo ko won e se whiskey abani Eze jin wa huni ko ye na han po bi ko dawe ode ipe ko padan wa sulo ko ko fi jan jan ko mla yin ko fi pasi ton ko mla yin samen pasi ton adon yin do mi di ko fi adon an ton ko ra dawe ne o fi jan ka go si eji be do dawe ne o de do ko ka mi o de dawe ne de ji emi ma do yin do mi di re Ede suwe na halo emi ton. Benado edo mo e kami anji. Ko e pe kwe ne nu anji. De dawe ane wane neji. De edo mo kon won. A kofi ba koto kwindo ni. E ba koto kwindo ni. E jen tu mek bani di. A koto kwin ko zi jene.